Mamedi harbone he hobane diketsalo dingata tsedinga tsa dintho sentsenga di etsa hala Kaizer Chiefs ka mona di betho di tla batenga ba kotlising ba sehlopha seno selomonga setlanga sa dipapadi a tla be se thwasa ka kgwedi yane ya phato ile kgwedi yane ya August di petho di tenga mona ka hlophenga seno sa Kaizer Chiefs ke tla fa tsona gona e be ke difeng ho feta mo he ka jeno ho ne ho bapalwa dipapadi tsena tsa di playoffs tsa PSL ibile le papadi ya pele e neng e bapalwa le pakeng tsa Cape Town City le sehlopha sa Milford FC ya papadi e bapalo ka mane ka Athlone Stadium ke bua jwalo ka Motse Kapa mamedi e tla re gitla mashume a mabedi metsotsuwa ka mora hora ya botshelela ke lo fitela ho ntate David Kolwane ke mongwe setho se teng ko meeting ena ya mabelo a malelele kwano Afrika Borwa ebile ke kemedi ka mane ka province ya Freistata re tlo utlwa gore nna e be ke difeng tseo dimathi di tshwanetseng o itukisetsa tsona bakeng sa lebelo la la Comrades Marathon le mathang jwalo 89.5 kilometers ke re utlwe mono gona le mo sena e be dimathi di ka itukutukisa jwang gobane ke lebelo lane Letewelang mamedi e bang ke hopola hantle ke tla ke shebete batsa ka hantle kae kae mane e hlile e batla le lebelolane le matlalane a ka hlalosetse mono gona ha o le tjena se mathi se ka gona roba record ha se ikotlisitse jwang se qadile lebelo le o jwang o tla batenge yena ntate David Kolwane kwano tshebeletsong ya 011 the Pulse of Jozi na no lena la di

Mamedi wa tshebeletso 011 ke metsotso e mashume a mabedi a metso e meraro wa kamra hora ena ya botshelela e re ke fitele ho yena ntate Tlolane David Tlolane mamedi e go tlobisana le yena ka tsena tse amananga le Comrades Marathon kwano tshebeletsong yena ya 011 ke the parish of Josie rutla hona semathi se tshwanetse se itukise tswanga bakeng a sa lebelo leno ho bana ke lebelo le matla golo ke lebelo lebelo le matlaholo le tshwarangwa kwano Afrika Borwa ebile le lefatshe ka bophara gaona lebelo le leng gore ke lona la dikilometara tse ngata jwalo jwalo ka lona gogedi ebile e dula e le matla ya bo dimathi tse tswanga ka ntle go naga ya Afrika Borwa ke go tla utlwa go nna ebe ke fike se feng seo se mathi se tshwanetseng go se etsa mamedi wa 011 metsotsong ena e mashome a mabedi ya metso e meraro ka mrahora ena ya botshelela re ke bona ke a mo fumana kwano bana ke a tsa gore ntsane tsa bosupa o le o leba dikopano tse ding gape tsa bohlokwa-hlokwa-hlokwa bore kwano tshebeletsong ena ya 011 a ke re bone mono ntate David ke a mo fumana na omdev ke na ntate Kolwane e Kolwane nke ke bona gona ke mo fumana na mahala ntsolla arbone mbono arbone mbo e re ke tsena he a ho tla lena ke tla lena a ke nthosi sana hampina he mamedi ho tla lena ke tla lena ha mo na tsana kwa no tsebeletsong yena ya 011 re ke bone he ke hlaka mona he ke hlaka mona mhm ridi hatle hatle o tlo utlwa ma miri re ka nnete ho shetwa ntho tsenga tavwa mmu ei si le ho lekola di ntho tsenga taholo bakeng sa lebelo leno ke ke ba wa etsa botsotsi mmu ha le khale ha ke ke bi ha ba o tlatla wi ke tse tlhale ntla jana mmu o no emele pele mane di kilometer tse mashome a mahlano ka patse mashome a tsheletseng o bo ipulela hore o tla hla fela so matha mmu yene yona ke ba e bo ka ba ka hopola drama ya di mamedi ne ratwa ke batho haholo ya dikolong ya dikolong ya bomrovi le Mokwepa le bona bana ba etsa jwalo a ba dule ka khumping ka mane ga ba fitlha mane lebelo mo sentse tlo fela be ba hlaga mane se ba tshetse mong ka metsi mone ka fufuletso e di a bela di a hlweba madiba a bosha matala ka nnete he mabedi wa tshebeletso 011 ke tsona ditaba tseno he e re hantse ke memetse ntate David Kolwane he mamedi kwana tshebeletsong ena ya 011 ke bona gona ke difeng hape tse ke tlo neletsa tsona re bone le papadinyane ya rugby ya junior box under 20 gona ka mane ka Cape Town ba ne ba bapala le naga ya Fiji banna ba e tlontlolla ka nnete bashana bana ba Kevin Food ba tshwere ka matla a magolo ka nnete gobane papadi ya bone ya pele le naga yane ya Chile ba kgone go tlhola Chile ka 97-0 le ka jeno ne ntse le mokete ona wa hesa le wa dintla hona ka mono ka motsekapa ka mono mamedi wa tshebeletso 011 mo re tla bona teng hlopha seno sa Afrika Borwa e tlile sentse sebetsa hantle haholo mme le tabe ena ya Kaizer Chiefs ya bakotlisi bana ba babedi ba ne ba tshwere mokobobo e leng yena Cedric Kaze e ka sana le ena Khalile Ben Yusuf maikutlo a fapane ba banga ba re e ka be Kaizer Chiefs e ba tloetse gobane ne se ba tshwere morethetho ba bang ba re bakotlisi bana ba ne ba fetola sehlopha gafetsa le mo sa tlhokagaleng ba re le mo sa tlhokagaleng ba ne ba dula ba fetola sehlopha empa ga go a shebe mamedi ka moga dilemo tse tsheletseng kaofela kgetlo la pele tlhopha sa Kaizer Chiefs se fitlha boemong ba boraro ke nngwe ya diphitlhelelo tseo ba di fitlheletseng bakotlisi bana ba le babedi mme phitlhelong gape ke ya gore ba le ba papading tsane tsa CAF Confederation wa hopola wa ntse ba le teng tlhodisanong eno ka baka la go hapa mohope wa Netbank selemong se fitileng sa dipapadi pakgetlong lena he ba kene mono ka baka la dintlha tseo ba ne se ba di tlhabile kapa tsona di-points bakotlisi bana ba babedi ba ne ba tle le ena Nabiya Nasreddin go tswa kanang ya Tunisia a tla le bona kwano Afrika Borwa hopola motlhankano ona wa mhlankano ona wa Cedric Kaze wila ka kopiwa ke tlhopha sa naga yane sakamane ka Benin gore a lo thusa gore a lo thusetsa ka mono nakong eo go ntse go bapalwa dipapadi tsena tsa
tsa AFCON a ka nnete ba leka ka gohle ba leka ka gohle e hore ditaba tsa ha di tle di be monate tshe jwala ke tsebe ke tla wetsala jwang ka ntate David Kolwane bobane ke mono ke ntse ke leka hore ke tle ke mo tshware kwana mohala ntsolla fela mme re sheba tseding hape ha mamedi dipeto tse lenteng di hlopheng kwano ka Durban City ka mane Durban City mokotlisi e motjha o sa le teng o sa le teng mokotlisi e motjha ke yena Eric Tingla ke tlo ba yena mokotlisi ka mono ka hlopheng seno sa Durban City ha jwale ho saletse morao fela dipuisano tse mmalwa nyana fela hore batle ba di tereke mono ba di tereke mono hore Tingla a tle ka hlopheng seno sa Durban City o la tlhatlhalosa modula stulo e leng yena Faruk Kadodia hore ba tlo hloka mokotlisi selemong se tlang sa dipapadi ke tse dinge tsa ditaba tse ntseng di etsahala he mamedi ka lehlakoreng la hlopha seno sa Durban City ka boyelo masanda wana di bapadi tsa Sundowns mamedi dilo a rolelana 100 million tjhelete eo e leng hore Sundowns e fumane ha ba qeta ho hapa mhope ona wa CAF Champions League ke ihlile ka mono ke le picho ka mono ka hlopheng sa Sundowns hore ba hapile mohope se hlopha le technical team ka kakaretso ba arolelana chelte eno mme ha kwa sheba mono he mamedi se ba padika sing se ka tsama ka 1.7 million se ba padika sing so ke ntse le di bonus mono se ka iphumana se tsama ka 1.7 million mme ke opola mamedi mo nga etsa mhlala ka Riyad Peters se thibathibane se bile mono Sundowns le mo tse fetang tse hlano ka kgolwa ba petsa robedi ha esale ka kgolwa esale le mono o ba petsa habedi mme yena go di fela tshe hana mathata o ntse a mohela mobuzo ha hana mathata fa fa di ya bolona go ngwa ikona ikona ke bua ka yena Riyad Peters Steve Tivane seno sa Sundowns mamedi wa tsebeletsa 011 a moputso ona he o ithwala ona ha mo nati wa kgwedi le kgwedi se bapadi sena ka pa se thibathibane sena sa hlopha sa Sundowns mme ha o wa sheba he hlopheng sena sa Sundowns ha se le fihla hlopheng sa Sundowns ka 2018 mamedi o bapetse 12 times ka makgetlo a le shomile metswedi fela a sala a fitla hlopheng seno sa Sundowns ka 2018 mme ke dilemo tse robedi a ntse a le hlopheng seno sa Sundowns so o ka hlashebe mamedi hore dilemo tse tharo di a fela a sa bapale kapa lemo tse pedi di fela a bapetse ha nngwe empa he ha o fitla ditšhelete mane ha ba mosebetse hampe mohlankane yona ka nnete ya dilemo tse mashome a mararo a metso e mene ke bua ka yena Riyad Peters o ile a nna a fitlha le tlhopheng sa naga sa Bafana Bafana mo teng he a bapetseng jwalo ka makgetlo a supileng go tloa ka selemo sa 2016 le 2019 a ntse a bapala ka tlhopheng seno sa naga sa Bafana Bafana e mashome a mabedi ya metsorobong metsotso re lebile mane gorereng yane ya bo super mo teng na le wena re tla arona teng he mamedi ka lenaneo lena la dikakapa e leng lenaneo la dipapadi re ke moleke kgetlo la o qetela he ka mona ntate Kolwane ha e le tjena ke fuma ke tla tshepa gore mabaka a teng a batlang mosetisa obane o na le kopano e kgolo a lebang yona horenyane ya bosupa ga ntse ke buisana le ena thapameng ena ya ka jeno a ka morago ya bosupa go ang fela ha no tholagala mme sontse o bonagala lona jwale gore kgomose ntse e kentse tlhako ka gamelo a kona tshwanetse be se ke buile le ena hantle metsotsonyane e masome a mabedi a motsomedi ka moragora ena ya botshelela gopola he mamedi go sane goreng ya bosupa monghadi Hugo Bruce mokotliswa tlhopha sa naga o tla be a phatlalatsa lenane la dipapadi tse e lebang mane mohopeng wa lefatshe tsena tsotlhe e tlabe di etsagala ka mane ka Union Building ebile a sieditswe jwalo ke moporesidente wa naga e le monghadi Cyril Ramaphosa mme tsena he di tla etsagala goreng ya bosupa phirimana mme ke tla etsa bonnete ba gore ke etsagalao tseno tsa mono Union Building o tla di fumana kwano tshebeletsong ena ya 011 ka morago reng ya bosupa ke tla dula mone he ko neletse tsona ka kotloloa gore nna ke dibapadi difeng tse kgethiweng tlhopheng sa naga se leba mane papading tsa mopalfatshe Mexico USA e ka setana le ka mane ka Canada ke tsona tseo mamedi tse dinga tsa dipapadi tse ntseng di etsagala metsotso e mashome a mabedi a motse robedi le halofo re lebile mane go reng ya bosupa

le shume le metso mehlano metso tso re ya horenga yani ya bosupa ha re kene papading ena ya rugby ya mamedi e pejana ke tse sehlopha sa naha sa junior box ke ba katla sedule motse mashume a mabedi ya bantse batswala pele ka dipapadi tsena tsa machaba chaba tsa papadi ya rugby ya ka jenu ba ne ba bapala le sehlopha sa naha ya Fiji e mo kitseng pejana a matsatsi a mahlano fitileng ba ile ba bapala le Chile me Africa borwa ya hlola Chile ka dinthatse mashume a robong a mtsusipileng ho noto ya naha eno ya Chile mika jenu ka manaka Weinberg boys high ka manaka motsekapa ba khone jwalo ho hlola naha ya Fiji ka dinthatse mashume a robedi a metso medi ho tse mashume a mabedi a metso emihlano 85-25 ibile hona mono mkotlisi ha khotsofala ke ka mohlopa se bapetseng ka teng ntle le dinthatse eno tsengata tse wa ba khone ho di hlaba papading eno mamedi wa tshebeletso ya 011 85 82 25 ke hlopha sena sana ha sa the Springboks ka mo se sebeditseng ka teng sa under 20 ke bua ka tsona di junior box ka mantswa mang ba hlabile dinthatse 179 ka papadi tse pedi fela 179 ka papadi tse pedi ba hlajwa dinthatse mashumi a mabedi a mtswe mhlanwa ke record e ntla ho lena mamedi me Africa borwa e le ile kgefutsongwa jwalo ba eteletse papadi pele ka 56-11 me ka mrambo no he ya ba ya itwana twanela le yona naha eno ya Fiji ba khona ho hlaba try tse pedi tse ba feeling a jwalo 14 points ho bane try ka nngwe ke 5 points mme ha di le pedi ke 10 conversion ka nngwe ke 2 points ha di le pedi ke 4 ka mantswa mang ke 14 14 plus 11 25 ke ka hona bana le 20.